0: Wala.
1: Man, so, prebun?
0: Jadi ang po. Jadi nanti ya. Wala mang soba karo dengan n semua. Tapi ada perubahan di ikhfa itu. Wala mang soba ro.
1: Nggih, pangapunten nggih Pak Kristen.